Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

Thank you. Thank you.

Mas tem me fudendo.

you feel real good. Tonight is yours.

Maxime, il faut que...

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng gutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nandung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na

0: Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Red.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sulfa Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sulfa Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahin na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sulfa Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang kwenta. Yatagan ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang mami sa.
3: Uy, ayun mo vitamins. Nakainan na ka.
4: Satan, pwede na siya. Hala, himot ka.
3: Nasa ha, kuha, okay? Yaro. Unya, ignaan sa kanilang tubig daan. Ina, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B!
5: Sa mga butika nationwide.
6: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa mami.

0: Oo, naapagisire pa cashback. Imbis mo gasto pa, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karon sa Mami's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mami's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
3: Alam sa emerhensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, parli, pagod! Pakurati na mo ni mong pari nga! Nakay gusto niya! Charot!
6: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunayng mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa. XFM. XFM. Ini nga kanta, hatod ka ninyo sa Windsor, Win from Within.

ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Likay ang pagtabok sa sulog ug kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRMO headed by

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
3: Ganda at malusog na pakikinig sa ating pong lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan, mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health. At

0: produkto mga kaabayan. At ano po si Sir Michelle Hinas, makakasama yan naman dito sa ating programa. At syempre, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Syempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig.
0: Health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 096. Yan, para lagi pong updated kayo, no? Sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganoon na rin sa atin pong mga pa-promos, mga kaibigan, no? I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page. At huwag kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no? Para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin.
2: Santiago City Isabela Branch, Alfonso Collins Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayo, mga kaibigan. Ako, maaaring symptoms na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po i-consulta kay Doc Algie, ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
1: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito. Kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa, sa area ng heart natin. No? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin, ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda, ano, may mga

0: Ang ganoon eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede din nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw eh hahampasin, automatic. Meron kang iwas. Oh. So yun ang ibig sabihin po nun, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli, ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik.
1: Mm-hmm.
0: O sa iba talagang di baling mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan. Ha? So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT. Na ito ay isang uri ng kondisyon na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo, hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo, bigla kayo natutumba, yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan, yung mga kamay na natin, apektado na rin yan, nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano, isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw.
1: Mm-hmm.
0: May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after noon parang hindi na ako makagalaw na maayos.
1: Meron mga ganyan.
0: Oh, yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Mm-hmm. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection.
1: Mm-hmm.
0: So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So may mga problema din na katulad po ng nagkakalaman, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon.
1: Mm-hmm.
0: Ang labas nun, yung tinatawag na shingles, okay, or herpes, ano? Pwede rin yung... rheumatoid arthritis, yeah, na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition niya na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer at kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto dun sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function. Ano? So pwede rin deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nag-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo, ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo.
1: Oh.
0: Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Maraming salamat, Doc. Kaya sa mga kababayan po natin, merong iilan dyan doon.

0: na preventable yung mga maaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, eh marapat po ano na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad ng nabanggit niyo do kanina, no, yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan, ay mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama, no? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po, ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin po mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
1: sheath. Yung myelin sheath.
0: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa korente, nagkakaroon ng grounded.
1: Shortage.
0: Ano?
1: O, short circuit.
0: Short circuit. So sa mga kabayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan. Forecast. You know, today looks like one of those beautiful days, you know, to be perfectly honest. Ano? Kaya ugaliin niyo po, ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay niyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no, na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano?
1: Uh-oh.
0: At vitamin E is also very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha. Ang atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Supple Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Supple Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
0: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sansone Plus Gold. Ang Sansone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Dahil po sa mga taong nakakaranas po, no, ng problema sa kanilang pong nervous system, ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, ha, yung iron pala, Doc, ay napaka ano yan, napaka importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves. Yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yun.
1: Tama, ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Sansone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito, like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano? Tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo, ang Sansone Plus Gold ay nagtataglay

0: dito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansehin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Mm-hmm. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya mm-hmm. di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon mm-hmm. na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng mm-hmm. ito ang isa sa complication. Ito rin po ay
1: nagkakaroon ng nerve problem.

0: Again, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, eh dapat masosolusyonan din sila or i-correct din mga kaibigan yung problema na yan sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala doc ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano ng solusyon, ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyong pong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin, at mas madali po yun mga kaibigan ma-check, mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no, bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment, ma-assess po, no, yung overall health, lalo na doc yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
1: Oo. Kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Mm-hmm. Kasi minsan yung isang tao, kailangan niya i-prioritize niya itong ganitong program, mm-hmm. ganitong nutrition. So doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools gaya po ng ARDK, mm-hmm. meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagko-cause na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin? So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Ano, kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Mm-hmm. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, eh, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
0: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, eh, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Mm. Eh, give time for yourself.
1: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas. Mm-hmm. Saka angas. Mm. Minsan. Mm-hmm. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free...
4: And you could be my...
1: Epilepsy isang kondisyon ano na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Mm-hmm. pero ito nakaka-apekto sa ating

0: nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 mm-hmm. kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Mm-hmm. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ano, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kayo atakihin, pero karamihan ng mga nagte-take nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Mm. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, mm-hmm. nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so our any part of the body can be normal. Mm-hmm. O, yun po yung dapat niyong gawin.
1: Ayun. So mga kaabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makaka-cope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo, nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakop up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya, mga kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
0: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya mm-hmm. na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
1: Mm-hmm. Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
0: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga mm-hmm. produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy, at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantalang nga pala, bukas po muli, sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang atin pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, ano? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, ano? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan, dahil napakahalaga po ito, ano? Kaysa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ayon sa ganun, magandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please.
3: Amen. Or am I really lying?
4: Kung gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: lagi pagbasol nga nag-una gyud. So tian gyud ti kadaan anak, pasigun niya ganang lahi imong mindset ba nagyaw-yaw gyud ko diri. Lainig kong batasan ron, ay wala ko kasabot sa kong batasan ron kanang diligid na ako ma-drawing. Alam ba rin dyan, nag-a-attitude si Cinderella. May mga gud na maglaruhay gito daan. Kay lusod mga gud po kayo kung kanang ibutang din mo sa imong alimpatakan ba nga na ay pagbasol nga naguna. Kay, to be honest, wala mang yun. Chit-chit man ka. Diba? Kanang imong style din ha. Pala away lagi ko ron. Paing gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programang putahe sa gabi. And yes po, ako ang inyong makauban karong gabi una, live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab ninyo sa Radyo Amigo. Biyang ito ang programa karon na ay slight changes ha. Instead of hangtod alas 11, imedya kita, makaubang ko ninyo hangtod alas 3 sa kadlaw. No? Char! Char lang. So man na walay tulugay, ganahan mo hangtod alas 3 sa kadlaw? Di ba kata mangluspad, anak, bibi to? Uy, hangtod alas 11 lamang po ang putahe sa gabi. Mao ka na siya nga to ang slight changes sa to ang programa tungod kay ang inyong Disney princess need bud mag pagwapa. Char lang. Pero bitaw no, oh, sa mga bibi na to din haa karon, kumusta man mo din haa? Naulanan ba na nga basa na ba? O diba? Kabalo mo kung aganahan dyan kay ka sa weather karon kay medyo bugnaw-bugnaw, unya ang init kay makaya-kaya ra. O diba? Pero sa mga walay love life din haa, I know, di gin mo ka-relate ani, gakalagot mo ani nga, gakalagot mo ani nga weather condition. Sige lang, B. Antos-antos lang, good gamay. Kabalo ka. Kanang inyong ginadalit-dali din haanga. Kaibog mo sa uban. Kaya na I love life. Dili tanang na I love life. Love life. Ha? Dili tanang na I love life, baby. Mali pa yun, ha? Walang swerte kay ka din, ha? Dili po tanang walay love life. Mali pa yun kay walay, walay ikagasto. Naiuban din, ha? Agadali-dali. Saon tama na. Pero bito, B, dagang kita mga hisgutan po nga mga butang karon. And syempre nga to ang programa, hatod ka na to sa tanang produkto po sa Yes to Health. Please note na we are FDA approved and we are also halal certified. Ang atong Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ninut kay ni Shabi nga imodyo na siyang iparis permanente, pampaligon ka na siya sa tuang immune system. Sa panahon karon, di na masaligan no kung unsa ang mga sakit-sakit nga gibit-bit ana, muna ang managanggi kita permanente, ilabi na kung taghan na gimigas. No? Tamis ra pod kaayo tao. Parihaan na, basin sobraan ni mo katamis, diabetic na di ay ka. Panagang din ha, baby, dapat nga inumun dyan ni mo, duha ni kabuok, dapat iwagin na siyang i-partner all the time ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit po kini siya sa mga suking butika like your Mercury Drug Store. Available sa South Star Drug. Tanang branches sa The Generics Pharmacy and of course, generic nationwide. Ud kung gusto ni mo nga i-deliver directly sa inyong doorstep, pwede ragid kayo nga mag-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Para po sa tuang Sir BB question for tonight! Kusga tuy? Kusog kayo, bebe. Ato ang Sir BB question hatod usab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station para po sa iyong mga pang-international na gasolina o dili basta-basta na gasolina kay di kalidad o dili gud ka ilaron tungod kay ang mga additives ani purely original o long-lasting and of course maabot gid ka sa imong destinasyon kay pure nga gasolina gyud ang imuhang igasolina sa imuhang mga sakyanan or mga motor, maampingan pa ang imuhang mga makina. Ah, naman tura pala gito ni Gawas. Ay, tura-tura. Ginalang, grabe bi, buhi pa ko, ginalangaw na ko. Unsa man igadali? Unsa na ang feeling pag masimutan ni mo ang perfume sa imong ex? Ay, nak. ka. O, di ba? Brings back memories. Nge. Di ba? Nakasuway na ba mo, Ana, being ka ng random lang, nagbaktas ka sa dalan, or nagbaktas ka sa Osaka hallway, or nagtambay-tambay ka sa Osaka kanang mall, or asa ba ka nag-addo-addo ron. All of the sudden, tingala ka na simutan ni mo ang perfume sa imuhang ex. At naalala kita. Naalala ko yung ating kahapon, ang mga panahon eh, mahal na mahal kita. No? Di ba? Dagang ikag mga ma-recall. Usually, ang sabi ma-recall, kaya nga no, wala man daw ka perfume. Malay mo, naman dyan na siya. Maski yung pag wala na sila nag-perfume, ha? Naana sila ka ng mga murag, I don't know, what's the term for that? Murag identification eh. Nga, maski pag wala, dili na uso sa ilaha ang perfume, could it be they're allergic to it, or dili siya ganan mo palit og perfume, naana sila ka ng mga personalized na baho na ma-miss gyud ni mo, or maglagot. Ganong ginalangaw ko pa! Lagot kay ka, humot man ko, naligo man ko. Bad ning langawa ay. Usa man na siya nag-transform akong ex-guru ni ay. Sabihin na lang ha. Kalmahan na lang nato kay basig basing ang ex nato ni siya. Ay, sa inyo mga komento karong gabi una ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook page. Live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Hangyo ko bi ha. Pa-follow, pa-like, ug pa-share po sa inyo mga friends din ha, sa inyong family members na palihog ko, pa-follow po sa ito ang page. Kaya di lang aside sa entertainment, nag-post usab kita o ganang mga news and public affairs, mga informations na inyong mabalaan, job fair, mga opportunities, so nga, nung dili good, di ba? Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa tanang official radio, official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Mayang gabi po kang sa kong manghod si L. Jane Adaya. Thank you! All the way from Tagum City, mayang gabi po kang Mommy Jacqueline Labis di sa Hong Kong. Me, I'm wearing your bracelet. I told you. Palanggagid ka na ako ni mga kuahan. No? Mayang gabi in ha, Mommy Jacqueline Labis sa Hong Kong. Me, mayang gabi. And thank you so much sa walang walay sawa ni mga pagpamina sa to ang programa. At pasaylo ako kasi kung pangalot sa kong naong, si kung kalot sa kong ilong, kortagid ni ba? Gakakuan ko sa langaw. Oh, marag na ako eh. Allergic! Allergic reaction sa langaw. Marajog dato. Ginakatlan ko pag nag-aagi ang langaw sa kuang akong naong katul. What's with the langaw? Nasaag lang ning langaw sa mua ha. Hinlo amo ang istasyon biha, take note basi mo ingon sa manlang istasyon. Hinlo amo ang istasyon. Di lang gyud maiwasan nga musalisig gyud ang usa din ha, maski dili siya part sa inyong relasyon. Langaw ra to. Hello, si kisa yun naakaroon sa kuan. Radyo Amigo 88.3 Baganga. May gabi din ha sa mo si Kuya Lem or si Ma'am Jillian. Dili ko sure. May gabi din ha sa inyo ha sa mga katropa nato. Oh, to ang mga amigo o amiga din ha ang naminaw karon. Ma'am Josefina Tinambunan, may gabi po si Junlin Rance. Thank you! Sakita sa kanta, oy, pagmahay. Oh, pagmahay na lang dyan. Munang giingon ako di manager. Wala lagi pagmahay nga nag-una. No. Yes, correct. Dili tanan na I love life malipayon. Correct. Oh, nagsalita ang ato ang Mads, Ma Maria Flor. Oy, congratulations sa imuhang anak ha. Finally usa na gid siya ka CPA. Palakpakan po nato. Nalimod ko sa pangalan sa imong anak mo, Mads ba. Congratulations ha. Hard work paid off na gyud. Gikan sa mga pagtitipid dahil wala po tayong extra budget sa ating pagre-review pero naningkamo jud in taon siya self-review. Palakpakan po nato. Congratulations once again and sa lahat po ng mga board passers for this year. Congratulations po sa inyohang tanan. Wala man to siya'y perfume. Atong i-ask si amigo ta kung unsa iyang ma-recall, dihang masimuhutan ang perfume. Unsa dugaha, no? John Ray, ginumlay, may gabi po, dari sa poultry sa Impasugong. Naminaw ko dari samtang nag-duty security guard ko. Siyempre, makadumdum gud ko sa ex. John Ray, ginumlay. Unsi baho, unsi perfume sa imo. Ay, si Ma'am Natasha Faye. Congratulations, Ma'am Natasha Faye Florita. Oh, osa na gud siya ka-certified public accountant. Congratulations po sa mga, basta sa tanang mga nag-take sa board exam or nag-tuk-tuk. Who took their board exam last, I think, March? March yata eh. Hindi ako sure. March or April. Kay, usually, manggod ang result manggod na mag-gawas na siya after 2 months. Oh, congratulations! Naay lang o diha. Basta kaon is life na... Binli ko na yung mga kaon, ha? Wala sa ko ni kaon, manager kay kanang gipangunahan ko sa ko ang duka. Sabi na, ang akong utok kong gabi, gagsukad pa kaganina, alas 7 sa buntag, hangtod nag alas 6 sa gabi, nabungkag akong utok. No? Inter pa dai, inter pa. Ni intermantaan ni nga, ingunan ni nga kinabuhi. Oh, nga daghang kitag mga huna-hunaon, mag-paperwork, sumauna. Sugod nagkabungkag ang utok. Hi, Kang Erwin. Ala, Erwin.
1: Thank you!
0: Salamat, Monski. Ano niyo ang queer po all the way from Cebu, may gabi ininha sa inyo. Makahinundum ka sa inyo ang kaagihoy. Dilita ng perfume ng imong masimhutan, nga ma-remember ni imong ex, tungod po sa inyo ang kaagi. Sometimes, ang imong ma-remember, ang inyo ang mga kasakit. Labi na kung ikaw nagpapalit sa iha og perfume niya, walang-wala ka na. Diba? Si Ma'am Ann, aba po, ana siya nga, wala man to ga-perfume ako ang ex ko, makasimot hinuon ko, gasolina, oy! Ala, oy! Murag gitagaan ko ni mong hint, Ma'am Ann. Kinsa ni nga ex nga nanimahong gasolina? Serios? So, murag... Halag yun! Wala na to'y perfume ang iyahang expert na nimahong gasolina. Isa naman ako nabalaan nga nag-gasolina, si Double B. Hala! Hala! Wala akong sinabi, pero wala lang. Kung ako ka mong itupo-tupo ni ko ano, ni Double B, no? Ma'am Ann, single ba yata si Double B? Char, oy, bita sa mga mag-asawa din ha, akaroon ha. Dapat i-maintain gihapon niyo ang spark sa inyohang relasyon. May pareha good ani, sungog-sungogunta mo. O ayaw magkasuko kay. Ang akong kalipay, good po, Bito B, kanagong ibalik mo sa inyohang panahon, nagipang kilig mo sa usag-usa. And that's one of the biggest secrets sa usa ka magtiayon since na yung mga panahon na shaky yun ang relasyon. Ilabi na kung ang inyong mga banner or asawa, mga saputon. Diba? Kabalo mo si pinaka-the best na kaya nga solusyon, Anna. Yung mo siyang gitik-gitikon, yung mo siyang sungog-sungogon. Just like the first time that you guys met. Tapos, kung kulang na sa kusog, ayaw gud kalimot bi, ano na kita'y Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, pampadungag kini siya sa kusog sa mga kalalakihan o pampadungag o libido or pampagana sa mga kababaihan. Once again, para mas malipayon, gud ang inyong panag-uban sa imuhang bana or asawa. Ayaw kalimot once again sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
5: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa akong mata. Magsigilin, pangatol niya akong mata. Usahay, mublad-blad na niya akong mata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag

0: miss na miss na kita. Uy, babe! Kisi!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
2: Mac Turbo!
0: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa!
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Senthon Plus Herbal Soap.
5: Para sa maputi nga pani,
3: mahamis nga kutis.
5: Senthon Plus Herbal Soap.
6: Stong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

Kanang sakit man sa dugha ng mga kantarong gabi una. No, daw murag ka nang ginasungog-sungog ta sa panahon na nakasimhot lang gani ka sa perfume sa imong ex. No, di ba? Ay, nako. Sakit mang gourd. Na nag-react, dili ako ang nag-react, ha? Sigmaingon mo nga ako ang bitter. Wala, ganyan taon. Never nagiguna-guna ho na ang mga ingon-ana. There's just some part of the bad memories. Yoy. Pero Bita, honestly speaking, balik ka na to ang Sir Baby question, ha? By the way, balik ka na to ang Sir Baby question, ha? Tudusab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din, ha? Or sa mga manganakay na, og nangita mo usa ka maternity clinic na ampingan yun mo, og alagaan yun kaayo mo, bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic, ana, ang mahimutang sa may barangay size. Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug atbang sa Terminal Pakanayan diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Kapag ikaw po ay na-I feel health, nako, libre na po ang imuhang pagpanganak, libre usab ang imuhang newborn screening, libre ang imuhang pedya, ay hap mo uli ang pedya sa imuhang baby, libre pod ang family planning counseling, libre ang libre pod ang tambal B. No? And libre pod ang imuhang field health assessment. Oo niya, mga buutan pa jud kayo ang mga midwife. Dili jud hapakon ng imuhang kuandera. Jud ka mabalaka kay nindot kay sila, like mga gaan kay sila og kamot kung magpaanak sila sa imuha. Kapag ka ikaw po ay updated sa imuhang payment sa PhilHealth o wala kay budget sa pagpanganak, bisita ha po ang official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic or di kaya ang Malaybalay Paanakan. Hi nako! Ang atong Sir Baby question, ana siya nga, unsa daw ang feeling pag masimhutan nimo ang perfume sa imong ex? Ano nakakamap ka ng Sir Baby question, Cinderella? Nakasimhot ka? Wala, manggod. Kaganina, manggod, oh, na ako yung katapad, nag-istoryahan na sila. Ayan, niingon siya nga. Halala, yung lagi kagkuan ay, ang imong perfume ay kinakoy na recall. So mo to, nakahuna-huna ko nga, naagi din niya siya impact ng perfume sa mga, you know, sa mga nakaraan sa iyong buhay, naagi din niya siya ka ng impact sa imuhang kinabuhi. Kaya ni Ana siya nga, na-recall daw niya itong mga adlaw nga, mag-gakus-gakus daw sila, humot daw kayo ang bebe boy. Oh, diba? Munang ikaw din habi ka balukungan, nahi-isod na adyog kayo mga mahuna-hunaan sa panahon nga masimutan gini mo ang perfume sa imuhang ex. Hi, Kang Noriel Bacalso. Nginaminaw ka ron. Oh, basta ex na mamula, nagidaw na siya'y lami. Ay, ana, manggin na siya. Basta bitter na ganita. Oh, ana, nagid na mga istorya di ha. May gabi po sa mga naminaw sa Manolet Bukidnon from Manolet Duhali. Thank you! O sa mga panghatagod mo, huwag ka ng munay diha. Apili po siguro ninyo, huwag ka ng peanut butter. May gabi po, Noriel Bacalso, si Maribel Cabonias Escat. Maring, nalingaw ko lantaw sa imuha og tsada kag tingog DJ og kanang good PM sa tanang XFM og sa mga naminaw tsada. No? Pero dili ko DJ, ay sa bibidyaw ha, hermas ako. Pero dili ko DJ biha, oo. Basing inyuhang huna-huna ba nga, ay DJ akong itawag ani kay DJ. Dili lagi ko DJ. Usara ko kaya nung lungsuranon. No? Ay, si Kuya Lems, di ay ang ato ang kauban karon diri sa may Baganga Radyo, amigo Kuya Lems. Thank you! Oh, magkasimhot ko sa perfume sa kong ex kay makalipong sige Pasko, bisan pa og maligo. Kuya Lems, ganong ingon na naman, ganong mabitter man, kapag ka perfume na ganis sa ex ang atong isgutan, mabitter na dayon. No? Dapat dili mo mangingon na, no? Uy, kay, sa una ba ang magguyog-guyog mo, pag humot gay na inyo hanga, sa una, sige, balikan na to ha, let's say example, dili pa ni mo siya ex. Di ba pag mag-date-date mo, ganahan kay mo magsimot-simot sa iya, kay humot ka ayo, karon na noon na ex na ganit mo, na. Magbitter-bitter na dayon mo diha.
Dili siguro dapat ingon ana oy. Dobby Cinderella ikaw Dobby. Unsa man imong reaction Cinderella kung madunggan nimo abadunggan? Masimutan nimo ang perfume sa imong ex. Kuan. So far mo nagdugay-dugay na pugo wala na kasimhot sa iyang perfume. I couldn't remember the scent anymore. But there was this time na nasimutan na ako ang iyang perfume when I was na ako small. Siyempre, kaya dito man sa mall, gipalit iyang kuan. Oh, na may mga testers dito. Pero dili siya, wala siya brand ha, brandless. Igagaw na siya sa BB oil. Nasimutan ako ang iyang perfume. Nakaingon ko nga, hala no, siya gid ni. Mauro na akong giingon, pero never ko nga nag-ingon na, oh, I so miss the moment. Gimingon ko sa mga panahon na, Dili, oy. I mean, human naman to. Pero siguro ma-recall lang po ni mo ang mga panahon na, mo ni ang taong ako nakauban sa una mo. Ube ni iyang perfume ay, ala no. Ana lang ko, dihantod din hano lang yun ang tanan. Pero nungka. Nga magbalik pa mo dyan. Hindi ko babasahin to ha. Texter 649. Masyadong madami yung ano mo. Sandali ah. Day ilang ha. Pabati naman dyan, BB Love. At sa'yo, babatiin kita, Cinderella. Malambing na pagbati sa puso mo at mainam sa butahe. Grabe talaga yung mga, ang mga istorya nyo, ha? Maanghang. At kumusta ka na dyan? Kain ka na always? Aba? Malamang dalagang-dalaga ka na naman, di ba? Naalala mo ako, ano? Hindi kita naging jowa. Hindi kita naging jowa, hindi nga kita kilala eh. May gamiinin mo din ha, Cinderella, humot de ka, si Arman. Kano sa pagod na ni Maho, good oy. Personal hygiene ba yakin na? Kapag kagani man ni Maho na nang inyuhang mga ilok din ha, ayaw mo, sus, ay dyan mo, duol-duol sa ako. Not unless maligo mo o niya magsabon mo sa tuang Santon Plus Herbal Soap. Kapag kagani ni Manimaho ang ilok, Manimaho ang kalawasan, that is something na you need to work out. It's your personal hygiene. Reflection na siya sa imong kaugalingon. Kapag ka Manimaho ka, di na siya mao. Nay something sa imo ha. Monang, dapat maligo gid ka, maglugod gid ka. Dapat ka nang magsabon gid ka og Santon Plus Herbal Soap. Naani siya'y mangosteen nga naay antibacterial effect. Tanggalon niya ang mga bugas-bugas sa imong kalawasan og kanang mga baho-baho sa imuhang lawas. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Taod-taod, B, at tangin ninyo nga to ang putahe confession o sa napod ka, BB, na to ang nagpadala o nagsalig sa to ang programa sa iyang hinanakit karong gabi una. Ayaw mong kalimot na to ang programang putahe confession is rated SPG. Na ate'y mga maingon, siguro nga mga words na basin dili mo maganahan or na mga kabataan nga naminaw karon together with you. Palihog ko hangyo ko sa mga ginikanan mommy and daddy, nanay ug tatay. Palihog ko i-guide ang mga bata kay wala ko din ha para mag-explain sa ilaha sa mga words na basing dili sila makasabot. No? Paghuman po sa mga pipila ka mga pahinomdom, unya taod-taod. Ang ato ang putahe confession ato ng pasudlon. Og kamo nga mga naminaw, pwede mo nga mag-react. Pwede mo nga maghatag og tambag sa 0975-474-9153 sa to ang programang Putahe sa Gabi'i. Kauban gihapon ng inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon, balik taon niya, taon-taon.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Walag yun?
10: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni.
7: asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan.
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Prime Check, brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede kayo mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Feeling ako, no, kay bungol ko ron. Nagakuan ko ay ka nang galisod ko og ka nang dungog. Ang sayo mag-iingon. Diyos ko, Lord! Okay na ito, diha, dahi. Bitaw ay be welcome po sa itong programa karong gabi una ang Putahe Confession. Kini ang panahon kung nasa pwede kang wait lang ha, to ya just gamay. Kuangid ko ay ka nang nabungol gid ko ay. Hindi naman ako naglangoy. Sige lang. Pero bitaw, ang atong Putahe Confession, di maokin na siya ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawas sa mga hinanakit, sa imuhang mga gibati, sa imuhang mga kasakit sa kinabuhi. Welcome po ikaw sa to ang programa diri sa XFM Network Philippines. Sa mga ganahan din ha ang magpagawas sa inyong gibati para naamoy outlet, dili magsakit ang inyong mga dughan. Pwede ka na ninyong ipadala sa itong official Facebook page. I-search lang palihog ang 101.7 XFM Bukidnon. O sa mga naminaw di ay karon or mga natingala nga nung wala namin ninyo na dungog sa Davao City, nag-change na po ang atong frequency sa Davao. Maminaw mo dapat sa 89.1. Okay, dili na siya 97.9. It is now officially 89.1 XFM Davao City. Di na ko maglangay pa kaya nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight para sa to ang Putahe Confession. Bitaw no, kaningiyahan ka agi ba kay murag something is wrong, no? Unsa kay buhaton nimo bino kung ikaw ang naa sa sitwasyon nga kanagong naa kay long term na boyfriend tapos naging ex nimo unya tingala na lang ka. Kaslun siya sa imuhang igsoon. Sa yun ang tagal, pinaghandaan mo pa, no? Pinagsilbihan mo pa, sa yun ang tagal, sa iba, ikakasal. Ako, B. Oh, moraga, something complicated ning iyang problema karon. Di na ko maglangay pa ha. Oh, di na jud ko maglangay pa kay nagpanikad na gid ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa tong programa Rated SPG, ang Putahe sa Gabi.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pag-iya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello! Sino yan kasama mo?
1: Og droga.
6: Ayod ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Cinderella, 8 years na miss ako ang ex-boyfriend. 8 years na unta mi. Pero nahimo na ako siyang ex. Tungod sa iyang gibuhat na pag-cheat sa kuha. Pero karon, Cinderella, kaslunod na siya sa kuang manghot. By the way, tawagan ko Jenny. 32 sa anyos. Daghan ming nahimong problema sa una. Ang akong ex nag-cheat sa ako. Nagbinuang. Namakak. Niabot sa punto nga naglalis mi sa iyang pamilya ug sa akong pamilya tungod sa iyaha. Munang wala dyan ko nakasabot, Cinderella, kung nga no sa kadaghan-dagang babae sa kalibutan. Nga no ang akong igsuon pa man. Nga no ang akong igsuon pa man. Paghuman na mo nga magbuwag. Mas wala ko nakasabot, Cinderella, nga murag okay lang sa ko ang pamilya. Nga kaslon siya sa kong igsuon. Nga nakabaluman unta sila sa rason sa among panagbulag. Pero Cinderella, abin akong di sila magdugay. Abin akong buang-buang lang. Abin akong for the char lang. Pero Cinderella, wa pa sila nag-usa ka tuig. Isip mag-uyab. At tingala na lang ko nga engaged na silang duha. Samtang ako, Cinderella, 8 years niyang gipapaabot. So walay kasiguraduhan kung iyahaba kong pakaslan or dili. Pero karon, Cinderella, daw mura grabe ka paspas. Nasigurado na kayo siya sa kuang manghod. Ang pinakasakit pa gidin ha, Cinderella. Gisuportaan sila sa kuang pamilya pag humaan sa tanan. Ang akong mga ginikanan, Cinderella, nga nakita ko kung unsa ko kalugmok sa una, sa panahon nga kami pang duha. Sila pa ang nag-ingon sa ko ang magbulag mi sa ko ang ex. Kung dili na mo adto sa ilang balay, o di na mo anhi sa mong balay ang iyahang uyab na karon na ex na ko. Nagplano pa silang ipabarangay. Pero Cinderella, wala na ko kasabot. Nawad-an kong trabaho, nawad-an kong purpose akong kinabuhi. Grabe ang pakiluoy na ako sa una nga magbalik mi. Kay nakita gyud sa kong pamilya kung unsa ko kadaon sa una. Pero karon, Cinderella, kung giunsa ni pagpalaya sa una, ang ako ang uyab. Karon, Cinderella, daw mura siyag usa ka prinsipe. Halos pabalikon sa balay. Halos kada gabi patulugon sa balay para kuno siya safe. Aron di ko no mabalaka ang akong manghod. Cinderella, ingon pa nila, dugay na daw nilang gitrato nga murag anak ang ako ang ex. Nauyab na karon sa ko ang manghod. Maunang kinahanglan daw nga mag-move on na lang kuno ko. Ug suportaan na lang daw kuno nako ang kalipay sa kong manghod. Cinderella, wala man ko ni hangyo. Wala man ko nang handoy nga magbalik mi sa kong ex. Kasi tinuod lang, dugay na kay na kong gidawat nga human na. Nga wala na ang amo ang relasyon. Ang ginakabalak-an lang ginako, Cinderella, ang ma-experience sa kong manghod ang akong naagian sa una. Adunay red flag ang akong ex nga wala nakabalo ang ako ang pamilya. Pero kani akong manghod, Cinderella, daw mura grabe ang iyang pagpang-insulto sa kuha kaysa adlaw sa iyang kasal. Gusto ko niyang himo ang maid of honor. Sa karon, Cinderella, wala ko nag-yes sa iyaha. Pero permiti siya nagapalungdungog sa ako.
Naku no, isip o sa kaigsuon. Dapat maging happy na lang daw ko no ko para siya. Pero parte sa kuha Cinderella. Gusto na ako siyang ilayo sa kuang ex. Tungod kay naibatasan ng akong ex na basig diwi niya maganahan. Ang nabalaan nila o nagbinuang sa kuha. Pero ang giingon sa kong ex mismo sa kong pamilya, ako ang nay problema. Cinderella angay bang ang maghilom-hilom na lang ko. Nga di na lang ko makialam. Napasagdaan na lang gina ko nga kaslon silang duha. Ugbuingon na lang ko, Cinderella nga bahala na siya sa kong igsuon. Or Cinderella, mubarog ko. Aron ilayo ang ako ang manghod sa posibleng buhaton nga pagbinuang sa kong ex. Palihog tambagiin taon ko. Para sa Putahe Confession, Jenny.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay ito man good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
6: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Thank you. Thank you.

0: nga panahon nga dili man ikaw aga dili tanang panahon imong swerte. Para sa gahapon, katong nadakpan sa Drug Bible Operation sa Purok 2, Barangay Nibe. Oo. Katong nadakpan kagahapon, ingon gisa, wagi daw siya may testing suyop o siyabo. Oo, tanaw na to, kay drug test mo to siya. Oo, kaya sa una, na-presyo siya mga tropa, attempted murder yung kaso. Kaya karoon, lahi nga kaso na sad. Nga siya nga, wag, karoon siya klaseng gamit. Wad yung kuning gamit, sir, na maligya na dyan ko. Oo, nga ka na akong pamaligya sa dilin, ingon nga na ako igalon. Ganyan ko, rolling-rolling, Rasir, isa ka sa ako, rolling-rolling. Ano commerce ba, commerce? Ha? Kung gusto mo abot, ha, mukha nang tagbo-tagbo, ra daw, oh, tagbo-tagbo. Cool ba siya? Burag hato dog parcel? Ibo na, mga katropa, gigutom kong sayo, eh. Gutom kong sayo kay kita kong baki. Kita kong alaka. Wala na po, nalimot, nasag ko. Oo. Nasa pinalimtan nga wala ko na naog spreezer. Patay, kaging kabaw. O, ano yung mga katropa, no? So, wala ang naglangkob sa mga balita karoon na kabuntagon. Sa atong bitang mga lula o lulo diha. Sa atong lula o lulo, mga ante, mga kuya, mga angkol. Nga, hago kayo sa trabaho, mga katropa. Hago sa trabaho ba? Labi na karon balik kita abono, mamugas, o unsa man tong trabaho sa tong uma diha, manghagbat sa mga sagbot sa kaumayan. Kay kining humay mga tropa, grabe gini ka kuti nga trabaho eh. O sa tanang farming mga tropa, kining humay gi grabe ka kuti nga trabaho. O kay pitin kana, gulay ug humay mo gyud sila pitin kuti ha. Morning nga pasi pamaulan si uncle ba, si auntie, si lulo diyan, toho din lulog ni lulo, wala na. Di arthritis na mga tropa tungkol sa kabuog na usap sa panahon. Ayaw mo kabala ka? Kinanan tayo Santon Plus Herbal Oil. Kining haplas gituyo mga ginipagmugna sa Yes to Health Incorporated. Aron dakong tabang mga katropa sa itong mga kaigsunang gipanuhot. Labi na ang gipanuhot ka riha kay wa mo'y duhay sapot. Nagbukot og habol, kusog ang aircon, kamuranduhan na hibaw, nasayod ni Anang Tanan. Pang haplas o Santon Plus Herbal Oil. Diba, Cyril, lumilang maulas? Diba, Sai? Kanang inyong gisawaan ng tumang kalipay ilawom sa lantay? Nawa na mo yung mga sapot samtang kamo nagbukot sa habol kusulking aircon pagkahuman gipanuhot? Moni, paghuman ninyo sa tumang kalipay, paghaplas o Santon Plus Herbal Oil aron panuhot, huwag tang! Naka na rin ng butanga kaya makapamaol ba doon na ana sila? Maka ng butanga daw kaya makapamaol na labi na o ga. Pwede si Cyril o. Tuwas lang yung nasod. Tuwas lang yung nasod ni siya. Pag uli anas Pilipinas, tulog ato yung kontrata. Pero ting hango pa. Hango panas mga kalag. Aning kinanglan dyan mag turbo enhancer say o diya mag haplas o Santon Plus Herbal Oil. Kining turbo po, dako sa nintabang para sa pagpalig-on sa usa ka relasyon sa magtiayon. Kanabi tang mingon ka nga, ubo na lang gahi. Una lang nagdako. Wa nagipulos. Mo nagiingon nga VIP. Very important person. Wa naginahimo ba? O pa, inutil. Ayaw sugot, anang nga ingon ka inutil si mong partner. Morning, gamiti og tidiki. Tidiki, gamit ka mo na ito. Basta kay si Catherine, hibaw ato. Bago sa meaning. Din, pag-turbo, may enhancer mga suking tigpaminawa. Pag-turbo mo, kanang mga hagos trabaho, o kanin turbo biya ba mga katropa, kay dili rin niingon mga suking tigpaminaw nga para rin siya anak-anak, nauna dira. Hago ka sa trabaho, labi na karong panahon na balik ta sa pag-ugmad sa kaumahan. Mag-aswat kag abono, manghagbas ka, kapoy ba, kapoy. Morning, pag-turbo enhancer para ipabaskog imong lawas pagbalik. Instead nga minom kag mga pangpakusog sa lawas dyan, nga delikado na. Ayaw na, biyay na bay. Ipuli ang turbo enhancer, kini pa, duha pa ipikto anis imong lawas, mawa imong kakapoy. Maka himas-himas pa ka sa imong asawa. Oo. Muna nakadindot sa tuwag turbo minhansit pagkasukik tig paminangon. Diba? Diba na kasayon? Inga na kalindot mga katropa ang produkto sa Yes Health Incorporated. Nga ba si nga naphanap na po nung pananaw diya? Sikag tuto ka ng cellphone, computer. O, sabon na din mong kabisihan mga katropa. Labi na nga si Lula o si Lulo, medyo naphanap ang pananaw. Kunsay sa pangidaron mga katropa, pero ba siyang makaya pa na? O, mingon ta nga. 100 na mong edad, sir, na napahanap na dyan niyo. Sulay ang Visionix Plus Soft Gel Capsule. Nga doon ay lutein, beta-carotene, vitamin E, mga suking tigpaminaw. Nga sangkap sa buwang kapsula ang Visionix Plus Soft Gel Capsule. Para sa high blood, mga tropa, doon tayo Santon Gold, Santon Plus Gold o Santon Herbal Capsule. Nga nindot po ni mga katropa. Para sa tumaking siunan ng high blood mga katropa, diabetes, bukulbukul sa suso, guiter, guban pang mga balatian. Ang kining kapsula doon ay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina, mga suking tigpaminaw. Ay nakanindot niya ha? Muna ay nakanindot mga katropa. Wala ko igong oras. Sa di madugay mga katropa, musunod po ang programang Express Balitas Buntag. Kauban si katropang Hanilo Tabios. Standby mga tropa, pag i-dial yung radio na, papilite na og tawag na to, mga katropa, papilite og kanang papikit. Ano di na mo sibog? Kaya napatay karuhon na nino. Natay karuhon mga tropa, kaya unsa ka tinuod nga diha sa Kapitan Juan. Murag, doon ay issue pag-abot diha sa pagbrigada eskwila. Ato nang klarohon mga katropa, di ba? Lisa Lumilang, good morning idol, shout out di Aikos akong ate Cyril na sa Saudi karon idol watching from Oswagon, Kabangasan, Bukidnon. Ogi, shout out na kasi mong ate Lisa. Ogi, shout out na po kasi mong ate Cyril nga nasa Saudi karon nga sa Riyadh nga iyahang ang iyahabitang panimbaya usa ka hektaryang greeting. Bita mga katropa, muadton ako. Pantun ako, nakasalamat sa pakikuban, di siya sa kabuntagon, mga tropa. Ingalan, skritibo kang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa Waga Station, Marjir, katropang Miss Rusty Maricudino. Katropang sa Pikas Lawa, katropang Rustom Villa Perangka, kauban sa gawas, kabahit kaniha. Sa katropang Dave Hinalao, o katropang Michael Recabo. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suryano Mingon, ang pagkabot sa ostisya kinanglan na pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung kamatuuran matabunan sa maling binuhatan. Maayong buntag, Bukidnon, dalay gran Dios, kanatong tanan, mga katropa. I love you, Bukidnon!
1: Mga katropa, excited!

0: Apostle User. Atong pamilawan.
1: Daniel Francisco, nandiyan niya na La Palawan. Malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pilikumin sa akin, sabi niya, Sandong Plus Gold. Yung problema ko sa kasusuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Sandong Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero nandiyan na rin, wala na. Subot sa akin, yung Sandong Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Sandong Plus Gold.
0: Adunay manong beliefs na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zaza Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaza Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupok nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa Saltone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Saltone Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X car rental and 4X car wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X car rental o 4X car wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X car rental o 4X car wash.
3: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako, manunta ni gasolina? Manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: nakatupa. Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Vilay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon. Alas 5 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, mag-umang kapayuhot og Shabu na sikop sa bypass operation sa Barangay Anlugan, Kapanglasan.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, sundalo patay sa inkwentro sa mga miyembro sa NPA dito sa Escalante City, Negros Occidental.
2: Headlines.
3: Sa balitang national, Romualdez og Brave 18 giimbitahan sa Senate Blue Ribbon Hearing sa giingong anomalusang flood control projects.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, Trump administration planong mupahamtang og 25% nga tariff sa Brazil versus trade practices.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Spurs power forward Wembanyama andam nang modula sa big stage sa NBA Finals.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, Brazil gimonitor ang duha ka posibleng kaso sa Ebola.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Kiko Barzaga planong musulod sa showbiz.
2: Headlines.
3: Ug sa balitang kakaiba, gingong usa ka lalaki sa UK, nagmahay diyang nadiskubrihan nga pulos transgender ang iyang gipakaslan nga mga babae.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Express Balita sa Bunta Kauban. Si Katropang Honey Blue Tapios.
3: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Webes, pizza 4 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Nanukad sa luwak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Honey Blue Tapios Army Scene. O kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
3: Madungog na ikita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usab kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ubus ay Bukidnon. Sa katong wala pa naka-follow sa mga Facebook pages, please follow na mga katropa. Ingon sa please subscribe sa mga YouTube channel ng XFM Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.
2: Balitang lokal.

0: Ang NBA updates, idalit ka ni News sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph. Spurs power forward Wembanyama andam nang modula sa big stage sa NBA Finals. Sa Italia sa report, pinaagi ni katrupang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidon. XFM report.
1: Andam na ang power forward sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama nga modula sa dakong entablado sa Game 1 sa NBA Finals. Sa profesyon ni Wembanyama, mao kini ang labing dako nga stage nga modula sa iyang pinakaunang finals sa iyang unang playoff season. Kini ang iyang pangandoy, sukad pa sa una. Tungdin, hapit tulo ka tuig nang nilabay, diyang napili siya sa Spurs isip number 1 overall pick sa 2023 NBA Draft. Human gipili sa Spurs ang Oklahoma City Thunder sa Game 7 sa Western Conference Finals aron makuha ang luna sa finals, matod ni Wembanyama nga ang pagdaog sa Larry O'Brien Trophy o sa kadamgo sa iyang pagkabata. Mga katropa, kape nga makayo? Dili na imposible sa Yes to Health Incorporated. Anian ang bagong kape nga adunay mga sangkap nga makayo o labi na sa tanan makapahamis pa sa itong mga pamanit tungod ania kini glutathione o collagen. Pagtimplo o pag-inom na sa bagong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka Drisex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw. XFM News.
2: XFM Report. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang NBA updates, gidalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
2: XFM Health News.
0: I-monitor karon sa mga health authorities sa Brazil ang duha ka pasyente nga adunay posibleng impeksyon sa Ebola sa mga syudad sa São Paulo ug Rio de Janeiro. Taliwala sa mga kabalaka nga ang virus mahimong mukatap gikan sa Central Africa ngadto sa ubang mga nasod. Kiniuman na suta nga usa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Democratic Republic of the Congo kun DRC ang nadiagnosa nga adunay hilanat o gi-isolate isip usa ka gidudahang kaso sa Ebola. Bisan pa niini, ang mga resulta sa iyang initial test negatibo alang sa Ebola virus apan gimonitor gihapon siya sa usa ka special nga pasilidad sa makatakod nga sakit isip pag-amping. Samtang sa Rio de Janeiro, usa ka lalaki gikan sa Uganda ang gibutang usab ubos sa mga protocol sa kaluwasan human nakasinati og mga sintomas sama sa ubo, pagpanugnaw ug kalibanga. Ang mga opisyal ni Butiag nga siya nagpositibo sa malaria apan nagpadayon paghihapon ang imbestigasyon aron hingpit nga sa likway ang posibilidad sa Ebola virus sa mga syudad sa Brazil.
2: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, sakit ba nga o mga virus nga sakit pa nga hinungdan ng mga katropa ang mga gikahadlukan? Protektahi ang mga kaugalingon, ingon man ang tibok nimo nga pamilya mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka mga katropa. Ang Santon Plus Gold, gipa epektibo nga suplemento mga katropa nga makatabang sa nagkariyang sakita nga virus, bacteria, fungi ang hinungdan ng mga katropa. Ang Santon Plus Gold, kini adunay supplements mga katropa nga nakita usab sa pagtuon nga ang supplements usa ka phytonutrient nga makatabang malikayan ang mga sakita nga virus, bacteria ug fungi ang hinungdan mga katropa. Kini mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
2: Showbiz. Showbiz Balita.
0: Kiko Barzaga planong musulod sa showbiz. O karon makichika pinaagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidon.
2: XFM Report.
3: Human mapalagpot isip miyembro sa House of Representatives, usa sa mga plano ni ex-Cavite 4th District Representative Kiko Borzaga ang pagsulod sa showbiz. Gawa sa pagnegosyo o pagpadayon sa iyang advokasya alang sa animal welfare ilabi na sa mga iring, mahimo usab siyang musulod sa pag-arte. Matod niya nga dili niya pangandoy ang pagsulod sa showbiz just for fun and just to improve my acting skills. Dugang ni Borzaga, okay ra kaniya ang magka-love team, maybe 5. Sa interview kang Borzaga, gibutyag niya nga wala siya nagbasol sa iyang mga gihimo. Aron padayong kang magsigi og ngisi, mag-Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
2: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Kani si kani Congressman Kiko Borzaga mga katropa. Gaarte naman ni siya mga katropa. Wala na siya naging arte pero gaarte na gani siya ga-acting na gani siya mga katropa. Gani na pa siya pa love team mga katropa pero kini mo himo ra punto nila mga katropa. So karon mga katropa, plano niya nga musulod sa showbiz, ipadayon ang iya ang acting. O gamiton mga katropa ang iya ang acting skills. Mao gani nga nabansagan pud usab ni mga katropa nga congressman miyaw ang miyaw si Kiko Borzaga mga katropa tungod usab sa iya ang pagka mapinanggaon mga katropa sa mga hayop ilabi pa sa mga iringa. Mauna nga matod niya ipadayon niya ang iya ang advokasya mga katropa diya alang sa animal welfare mga katropa. Para mga katropa nga ma-achieve ang enerhiya nga susama mga katropa ni Congressman Miao Miao Kiko Borzaga mga katropa, mag premium D3 softgel capsule ka mga katropa nga mohata gaog dugang nga kusog sa atoang panglawas. Mo regulate og good mood para ganado kita sa pagtrabaho matag adlaw. Ingon man mga katropa, ang premium D3 softgel capsule tungod sa vitamin D3 niini mga katropa kini mo palig-on sa atoang mga bukog sa atoang kalawasan. Maayo sab kini mga katropa ilabi pa sa adunay rheumatoid arthritis. Mag Premium D3 Softgel Capsule kamo mga katropa nga mapalit sa mga nakaryang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa atuang mga balita, ang balitang kakaiba. Muni nga ayaw ninyo awatan ni mga katropa kay gingong usa ka lalaki sa United Kingdom nagmahay dihang nadiskubrihan nga pulos transgender ang iyang gipakaslan nga mga babaye. Atong sayron ang report pinaagi ni katropa ang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
4: Gikagubtan karon online ang istorya sa gingong usa ka lalaki sa United Kingdom na naminyo sa upat ka mga babae sa usa ka mass wedding apan human sa kasal. Kalit nga nasurpresa ang lalaki dihang adunay mga pasangil nga ang iyang mga asawa pulos mga transgender. Dagan ang miingon nga mas importante nga usa lamang ka babae ang angay nga pakaslan sa lalaki o dili na kinahanglan hanglan nga dagharon pa sa pikas bahin. Nagpahinungdong usab ang ubang netizen nga kinahanglan nga mag-amping o matinahuron sa mga butang kabahin sa gender identity o personal nga kinabuhi sa tao. Katropa, solusyone imong hanap nga pananaw. Katropa, pag-inom og Visionex Plus Capsule. Alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Eko Lima. XFM News.
2: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat Katropang Tata Eko Lima sa pagatod sa maong report. Oh, matoy pahinomdom kanato mga katropa ni Tata Eko Lima. Nga mag matinahuron kita, respetuhon nato mga katropa, ang ato ang isig katawo, hilabi pa sa hiskutanan mga katropa sa gender identity. Kasi sa toa sa Pilipinas mga katropa, gani karong bulan sa Hunyo gisaulog sa Pilipinas ang Pride Month sa LGBTQIA plus. Daganan ni mga katropa, doon na mga nag alawak niini mga katropa kung ganong doon na itulok ka mga plus. Uban pa manggod ni mga katropa nga gender identity mga katropa ang padayon nga gina-acknowledge sa ato aderi sa Pilipinas mga katropa.

0: kumulos di ay mga katropa, mga transgender.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:35 na sa punta. Good morning, good morning, good morning. Diha kaninyong tanan mga katropa.
2: Good morning.
0: Ilabay pa sa ito ang mga katropa diha nga nag-antabay sa umalabot nga Senate Blue Ribbon Committee hearing.
2: Good morning.
0: Unyang alas 10 sa buntag mga katropa. Karon na kana nga adlaw mga katropa ha. Gali mga katropa, doon na usay mga kabag-uhan diha sa Senado mga katropa. Sa naman tao ni si Senator Chase Escudero ni dito na usab ni Dapik mga katropa sa minority. Apan base usab sa balaod noon mga katropa nga dapat more than 50% mga katropa. Sa ihap mga katropa diha sa Senate members mga katropa. Ang madeklarang majority. Mauna mga katropa nga nagpabilin paghihapon nga majority mga katropa ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano manang iyang gipamahayag siya paghihapon ang legal mga katropa nga Senate President. Ang doon na kausaban mga katropa, doon na sila napili nga Senate pro tempore nga si Senator Win Gatchalian. So sama ragod sa nakalabay gyud nakalabay nga mga bulan mga katropa nga ang Senate pro tempore mao si Senator Ping Lacson. So katulang po ang dunay mga kausaban diha sa Senado mga katropa. Wala gina nga padayon nato nga puluyuhan ang atong nasod mga katropa sa mga pag-ampo kay nangaunsa naman tawo ni mga katropa. Marag dili na nato masabtan mga katropa ang panghitabo sa tuang nasod karon mga katropa. Marag makapanghiwi gid ang atong dagway ani mga katropa. Kay tungod usab sa mga balita mga katropa nga atong makita. Diya sa social media, makita na to mga katropa, o madungog na to mga katropa sa madungog na to ang mga balita, kalapot usab, diya sa Senado, sa Kongreso mga katropa. So sa maragya po na mga katropa sa Kamara, ilang gipalagpot mga katropa, si Congressman Kiko Barzaga sa Kamara. O sumala po usab mga katropa sa Commission on Elections, CONCOMELEC, nga pwede gapon nga mudagan mga katropa o magpapili isip nga congressman si Kiko Barzaga sa iyaang distrito mga katropa. Bisan pa man og napalagpot siya mga katropa sa Kamara. So pwede gapon siya nga apil nga mapilian mga katropa kaya magpahigayon og special election mga katropa ang Commission on Elections ngadto sa diha sa probinsya sa Cavite.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:38 na sa buntag. Ato ning basahon mga katropa ang mga live viewers nga nagkomento sa ato ang live. Kay katropa ang Josefina Tinambunan. Matod niya magandang umaga katropang Miss Hanilo XFM Express Balita. Happy Thursday! Shoutout lang ko dito sa Tagabugka on Lantapan. Always watching. Sa iyo, salamat. God bless from Tinambunan family. Dang salamat, Mama Josefina Tinambunan. O sa Tinambunan family nga padayon nga nakatune in sa 101.7. Ilawi pa kang Mama Josefina Tinambunan nga sige kitaw ni tanaw sa ito ang live mga katropa, mga live program sa XFM. Ingon man, nagapaminaw gyud ni sila mga katropa, pinaagi sa dahil usap sa ilang radyo mga katropa o sino mga radyo mga katropa nga 101.7. Kay katropang Brando, oy, nabago naman eh, Brando Santisas, na Brando na si katropang Randy Santisas, kay macho naman kayo niya ang iya ang, ano, macho na kayo ang iya ang profile pic. Good morning, di animo katropa, matod niya listening ha. Kay katropang LJ Adaya, good morning diha nimo katropang LJ Adaya. 39 minutos nang nakalabay sa alas 6, so nagitay igong oras mga katropa alang sa pagpadayon sa tuang pagpanauguhan karon sa tuang programa. Samtang mga katropa karong adlang Webes mao na kini ang ikapat o ikaupat nga adlaw sa brigada eskwela. Ug nagpadayon usab mga katropa ang enrollment period kay hangtod ugmang adlaw nga Yernes, paspas kay adlaw mga katropa magbag-o pa man nagsugod sa Lunes apan itungtong na ta mga katropa sa Webes. So mga, to, mga katropa ugmang Biyernes, Hunyo 5 katapos ang adlaw sa enrollment katapusan usab nga adlaw sa brigada eskwela. Diha sa mga pampublikong tulunghaan mga katropa ug sa agad pod sa to ang mga

0: Kadong turungaan mga katropa magsugod karong Hunyo 15. Mga katropa, ang ataong mga produkto sa Yes to Health, sama na lamang sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, o guban pang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga nakariyang butika, sama na lamang sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide, mapalit usab sa Lazada, Shopee, o sa mga butika sa inyong lugar, mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Mr. ST Maricodino. Iausap sa technical department sa itong partner karon sa Pikas Lawak mga katropa, si katropang Rostom Villafranca o katropang Dave Niralawa. Ingon man mga katropa ka sa tuwa usab nga maabdikon nga reporter nga nagapangapi man siguro karon og Santhon Plus nagapangapi karon mga katropa kun ilian Santhon Plus Coffee Mix sa katropa nga Michael Carato Ricabo. Og sa dia usab sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead katropang Jonathan Lisoriano kauban si katropang Prince Obra og sa nag-inusara namo kadto si Princess sa XFM Bukidnon BB Cinderella. Musunod na tayo mga katropa ang programang The Secret of Health. Karong tagaot mga katropa, kauban si Doc Rimilito Oya. Ingon man sa programang Bullseye karong alas 7 sa buntag, hangtod alas 9 sa buntag. Alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Harilo Tabios Armisin o kini ang Express sa Balita.
1: Express

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
5: Ako pare-pare, problema pare.
6: Uy, pare-pare, kalma.
5: Inom. Kaon, na pare. Ala pare. Muraga, relax sa pare, kay muraga, di daga ng mga nakabalay, pare, sa kumpalan na pare.
6: Paon na, kung ingon ni mo ba, palabi man ko kang inom. Unya na lang ta uli, pare.
5: Ha? Ang ala ba, pare?
6: Wato na lang na to, nga muagi inyong balay.
7: Exciting! Mga katrupa, exciting!
1: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Hindi na katanilyo. Bilis na sa ganyang sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo buha akong tulog. Ako kay di magkatulog o bayo. Magkamatulog ko buga na sa kasbalik katulog. Malabiri ka tulog na din ito makatulog bayo ang baon niya. Mayo akong tulog. Magbando na good ko. Kaniyad ko bilis man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
1: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Premium T3 ang bago.
10: Kadaadlaw gid ko nga nag-take o premium dito, sir. Kaya akong trabaho na sa ospital para siguradong protektado ko ang lawadlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold, live testimony.
12: Lin Enyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Tapos yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapibili sa inyong mga suking butika.
13: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
14: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Na naman! Usa na addict ko?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
13: Ha? Pero what? Wala yun?
14: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo, day ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sai, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Santon Plus
1: Herbal Oil.
9: Garantisado.
1: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: mag Santon Plus
1: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus
1: Herbal Oil.
16: Mayong adlaw. kontak inyo tanang katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisahan sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling ako gituyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko papyaso ng inyong pagsalig kung bugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-balay, o dagang salamat.
17: Gawin, nagpilay niyong gasolina?
18: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah naon sa maning akong multika mga lahi na maning tingog smakina bako manunta ni gasolina manawag bugi ka ni kuwi unsa man imong nozzle hook tay nahas ka mahugawa unya imong gas murag sagol tubig asa man taon ka nagpagasolina
1: oh di haras kilid-kilid kanang barato kay dadong ba
0: na tay makadaot mo na sa imong makina
1: uy alah mo ba asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina
0: dito ka sa Shell tay ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
1: Oo, oh, mabalay doon. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa. Sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunaing mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa. Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo, sa Windsor, when from within.
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Mayong buntag mga katropang, mayong buntag sa mga sukitig paminaw, lakip na mga nangasukuntig paminaw. Kita mo na ikaw niya katropang rooster mo, nag-isa-isa ko sa ungkamot katropang rooster manaw. Mura po taanay ka ng butar mga katropa sinado, bataas ang kamot, okay. Lilipat ako sa minority. Mayong buntag sa tanaw na itong mga sukitig paminaw sa 101.7 Next FM Bukidnon. Mga katropa, ako yung makauban, katropa nga Mariko Dino. Hato talas 9 sa buntag mga katropa, no? Ato ang hulipan o sa ang atong katropang si katropang nga Prince Opera kay nagpaprinatan.
1: Ayaw po! Matatakukot!
0: Doon ay lakaw si katropang Prince Opera mga katropa. Marag 10 cm na to. Katropa, ubalitan ninyo sa itong mga init kay hisgutanan garong adlaw mga katropa. Di na ito nilungan kay anuman kita ako mga katropa kitang tanan na adonay kalambigitan kalabutan sa isyo nga atong tukion garong adlaw. No, atong panikamutan mga katropa, matagaan na ito ang justice.
1: Ayoko, matatapukot.
0: Justice mga katropa, nga ito ang topico karong adlaw mga katropa. Kaya karong adlaw nakatakda katropa nga ipahigayon ang Blue Committee hearing mga katropa sa Senado Hunyo 4-2026 mga katropa diin pagahisgutan na kato mga importante kay hisgutanan karong adlaw sama sa flood control anomaly. Apa naunsa bang pagkaunsa? Gubot sa tanang gubot ang nahitabo sa to ang Senado mga katropa. Kung nagtuo ka nga ang imuhang kinabuhi karon lisod kayo nagtuo ka nga gubot kay imuhang panimalay mas labang gubot ang atong nasod sa Pilipinas. Pusat! Mayong morning di akong Marabel or Maribel Cabanya sa Iskat. Salamat kay sa pag-react sa tuwang stream niya. Ay lag-react i-share po na. Di asap kay akang Luhani. Mayong buntag di akang Luhwakwak. Good morning, Dave Niralao, diya kay Janjan, ay kamad kang Rizel Vergara. Mayong buntag ka ni mo diya katropa. Ito aning unahon ni mga nag-share din na unsa din. Diya kang Ting sa Tere. Ayan, salamat sa imuhang pag-follow sa tuwang official Facebook page ng 101.7 XFM Bukidnon. Ang anaanatay 148,000 mga katropa nga followers. Oy, congratulations. So, pwede ni i-convert into cash. Ha? I-convert na ni into cash mga katropa kay dagandagan naman yung murang mudato tani kalita.
1: Ayoko.
0: Diya kang Maribel, good morning sa tanan mga uglabi na sa tuang Mayor Warren unsa man eh. Happy, happy, happy birthday karong adlaw. Tinood ni katropang Rustom. I-fact check doon na niya katropang Hanilo Tabios, birthday ni Mayor Warren Pabilyaran karon. Ayan, God bless sa tanan og sa tanang mga taga-XFM. Ayan, maayong morning ka ni mo, Maribel, ha? Salamat sa imuhang info, salamat sa imuhang message, diha. No, maayong buntag sa toong mga drivers, mga sweet lovers.
1: Ayokoy, matatakot.
0: Ang bisan katropa, o sa kamahang sa gasolina, krudo mga katropa, padayong gapon ni Kamas mga katropa na narbahong patas. Dili, para sa nauban na nang maligar ang illegal nga droga. Sige yun, permintihan na ninyo. Sa to ang mga kusog, mga katropa. Nung ato ang mga workers, mga katropa. Padayon, gihapong naningkamot. Tungod og alang sa pamilya, aron mabuhi. Samtang mga katropa, nga to ang mga elected officials, mga katropa. Mga amaong dagko. Dito, hayahay kayong mga kinabuhi. Sige lang. Kabalos na taanin nilang mga katropa kung tinuod pa lang ning barang, wa na. Katropa, alas 7:09 itong oras mga katropa. Samtang naminaw kasi itong init kayo, mabalitang isyo karong kabuntagon. Katropa, pagkuha niya o gatasan niya. Butay ka ng ininit ka tubig mga katropa. Siyempre, hindi makompleto ang kape kung wala kay ibubo niya mga katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa.
2: Tama.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix, makatabang ka na animo mga katropa. Araw nga ka nang, kung doon na pito kay hypertension, high blood mga katropa. No, pwede na maiwasan tungod anang pinagi sa tuang kape. Kabalo ba mo katropa nga kanang hypertension, pwede ka na muhatod kanimo mga katropa sa kanabang gitawag nato nga diabetes. Ha? Traidor na, na? Traidor na. Sama na sa usa ka senador mga katropa ang traidor. Kape mga katropa. Kape mga katropa nga Santon Plus Coffee Mix sa mga katropa nga dunay mangosteen, soybean powder, malunggay leaves katropa. Makatabang kani morong i-balance ang sugar levels imong lawas. Kato mga dunay mga diabetes di ang mga katropa bawalan sila doktor nga mga pwede kayo katropa ang Santon Plus Coffee Mix sa mga katropa. Fake news dito. Fake news man ni imuha katropa nga kwan. Di man ni mao. Di ba na birthday ni Mayor Warren? Oy, no, kaday ka. February 5, bago ng birthday ni Mayor Warren pabilyaran. Natanong nga ba? Raul Imperado, mayong buntag ka ni Maria. Mga tropa, padayong gapo ito pupanghatag o load, mga tropa. I-share ang ato ang programang Bullseye. O nga, dapat ka tropa, nakapublic ka na yung muhang pag-share. Kaya kung ikaw ray, nakita niya, marag useless gina. Ha? Murag ginag-porn niya ang mga tropa. Ikaw ray, gitanaw-tanaw. Palihog ko og share sa toang programa niya, nakapublic ka dapat para mahimo kang parte katropa sa toang raffle. Makadaog ka katropa o load ang mga katropa. Ang 50 pesos ka na, gikan ka na mga katropa. No? Sa toang amigo diha sa Barangay San Jose, mga katropa, si Kagawad Gulye. Mayong morning ka ni mo diha, Kagawad Gulye. Good morning! Ang atong amigo diha mga katropa, mag-abte kayo kung ang atong hisgutan mga katropa, infrastructure. Ayong buntag ka niyong tanan niya, ha? Sabi na ni Mudia, Kagawad Gulye. O ni Angay, mahimong kapitan. Pagdunay, panglamtaw mga katropas barangay. Mauna si Kagawad Gulye, mga katropa. Itong amiga po na si Ma'am Grace. Mayong morning ka ni Mudia, Ma'am Grace. Mayor Warren Pabilyaran, mayong morning. Diyas na itong amigo po sa konsiho, mga katropa. Si City Councilor Jason Chad Ayala. Lakip na mga katropa si City Councilor Cromwell Din Layan. Ayong morning ka niyong tanan niya. Tanan na ito niya ang mga ito ang mga member katropa sa kuniang panlungsod. Basta naghanan din na ito maisa-isa. Ayong buntag ka niyong tanan niya. Dialakip na niya si City Councilor Nico Aldigar, mga katropa. Good morning ka niyong tanan. Well, mga katropa, direk kita mga katropa sa itong hisgutanan ka nung adlaw. Unahon na ito niya ito ang mga balita, katropa, itong headlines. Matod pa, mga katropa, 4 million pesos nga balor sa shabu na recover drug suspect preso. Headlines. Laing hisgutanan na mga katropa, kasyong adultery nga gireklamo batok sa misis o kabit nga bodyguard giatras sa legal nga bana. Headlines. Anong giatras man eh? Ako anay, simintuhon akong drama, isulod ni silang duha. Joke na ha, joke na ha.
2: Mga pilosopo pa yung mga buwan.
0: Ayaw mo, sige ko anay ha. Sa laing bahin sa itong headlines, mga katropa, solo parents, mikita og halos 173,000 sa trade fair, mga katropa, kana ang report pinagi sa PIA Bukid noon. Headlines. Samtang sa itong hisgutanan karong adlaw, at ang hisgutan mga katropa nga ang Senado, nag-ili sila og chairmanship mga katropa pinagi sa minority black. Taliwala sa wala pagsipot sa majority black. Bullseye! Mauni ang kalisod mga katropa og nakakutaw sa to ang utok. Ang buti ubad og nabay utok. Makalilibog mga katropa na ayaw lang tong libog nga dito sa Ilonggo nga side mga katropa kay lahi na ilang libog diha. Ilonggo nga side, Tagalog nga side rather mga katropa. No, lahi ng libog diya sa Tagalog. Bisaya man ta, focus na sa Bisaya, ha? Naglibog. Makalibog yun yung mga katropa, no? Labi na, og di ka kay balo mo research, tuo na lang po ka. Diba? Isang tama, mutuo na lang ka katropa, kay huwag bang kaga-research. Pero kung nag-research ka katropa, mahibaw-an nimo kung tama o dili na ilahang gipang buhata diha.
3: Tama.
0: Tama, giyod kaayo. Di ba, Eljane Adaya? Tama, no? Tama, giyod.
3: Tama.
0: Palihog ko og share again, ha? Si Raul Imperado, kawa nag-share diha, nag-good morning ra siya. Di maso ni gusto og load ni si katropang Raul.
3: Sige.
0: Share na diha. Ay, sayang kayo na to ang... Diapon si Maribel Cabanias Iskat, huwag po nag-share sa ito ang programa. Nga, naghatag pa rin kang fake news na ako, ha? Ay, nako, mga katropa. Ito ang paminawon unya, mga katropa. Kaya doon ay mga statements, sige pagawa, si Senate President, mga katropa. Tawag ko na itong Senate President pa, kayo pamanin na humanin lang ang argument, mga katropa. Buot-buot sa ta. Mura po talaga ng mga senadoran eh. Ito na ipagawa sa mga katropang video, statement mga katropa, si Senator Alan Peter Cayetano mga katropa, kay Matod pagitawag niya, wamanin na tiwas dahil katropang rusto. Wamanin na, no, akong gisulat ba dali, oh, no, gitawag ni Senator Alan Peter Cayetano mga katropang, unsa man eh, nga, kwento siya ka ng invalid or illegal katropang gibuhat ng butuhan. nakita niyo mga katropang rusto? Wa natin wasa katulgon naman good ko nagbuhat diba? Illegal matod pa mga katropa ang gibuhat nga butuhan dito sa Senado katropa nga wala ang presensya sa majority block. Ato nang hibawon unya mga katropa kung illegal bagyo dudu ra bagay basis katropa ang minority nga ilahan ang gibuhat na quorum bagid sila mga katropa. Hay kalabad sa ulo. Ah, samtang katropa, doon na po'y pamahayag si Senator Marcolita. Ah, ingon pa siya, wag po kayong kukurap, ha? Ah. Karong adlawa, mga katropa, ingon siya, karong adlawa, June 4. Paminaw mo niya, wag kayong kukurap. Kung saan na inyong ipambuhat niya, mga katropa, isa mo niya, yun, uglungan, at yun tulungan, ito ang balita, mga katropa, ha? Di karong adlawa, katropa, June 4, alas 10 sa buntag, doon na ipahigayon, mga katropa, nga Senate hearing, mga katropa, ang Blue Ribbon Committee. Huwag atong tanahon kung madayon ba ni mga katropa. Okay. Ha? Matod pa ni Cayetano, katropa, doon ay hearing sa Blue Ribbon Committee sa Hunyo 4. Unya, ang bagong dipuli, katropa, nga gahapon gitubuy katropa nga bagong chairman sa Blue Ribbon Committee nga si Erwin Tunfo, niyon siya nga the hearing will be on Monday June 8. Di ba nagkasinabot silang tanan, grabe no ka mga utok ni mga tawhana. Kasinabot sila mga katropa, ah, nagkakurong gina to mga senador. 24 kasinador na to mga katropa, nagkakurong 24 pa, ah, na-explain nun niya, nga nung 24 gihapon nga, na-priso naman uban. Ang isa nagtago-tago. Ato na hibawon nun niya mga katropa. Oga, samtang mga katropa, ato usab nga hibawon nun niya mga katropa, no, nga, kanibang nahitabo mga katropa, nga, pag butuhan dito sa Senado mga katropa, no, ni Almagin nga majority black. Ni Almagid sila. Unya ato ang paminawon unya ang statement mga katropa ni Senator Marcolita usab mga katropa kay supposedly ilamang i-preside karon mga katropa ang kining hearing mahitungod sa flood control anomaly mga katropa apan na ato aning tutukan unya alas 10 mga katropa no pinaagi sa to ang Facebook Live sa 101.7 XFM Bukidnon mga katropa pinaagi sa to ang si Nate Man si katropang Rambo mga katropa nga tuwa karon sa Senado katropa yaning atangan at nung hibawon kung madayon bagyod mga katropa kaya wao man sila nagkasinabot si Senator kung si Senator Alan Cayetano yung pangutaan on karon ang hearing kung si Erwin Tulfo yung pangutaan on sa Monday pa June 8 mga katropa sakay mayong buhato na to ani isip pa no isip mulupyo sa nasod da Pilipinas sa mga katropa ikaw pangutaan on teka unsa imong buhaton ani kung tinuod ka niya nga concern. Kung sama niyong buhaton, ane. Ah, kung sama, manglakaw na ta, bit-bit na taguan. Kung nga matod pa mga katropa, ang hitabo kang Sir Alan Peter Cayetano mga katropa, mo kini ang hitabo kang Hesus Kristo kaniadto mga katropa. Nga no ka? Tungod kay Dunay, traidor sa ihang hanay. Niya na mga katropa og syempre no at natay pulso ng mga katropa unya unsay mas angay tutukan sa Senado flood control anomaly o impeachment ni VP Sara Duterte ato nang tutukan unya pinagi ni katropa nga Jonathan Soriano mga katropa nga ato ang news head nga naa sa field asa na wa mo ana asa mo ana mga katropa only sa XFM nga multitasker ang mga tao dre. News head ka na, napaka sa field. Technician ka na, layout artist pa, runner pa yun. At ang oras mga katropa, alas 7:19 sa buntag mga katropa. At timanan nyo hang lawas, labi na mga kababayanhan. Paminaw mo diha mga babae, sige na tagpagwapa o niya pagkumandi ta healthy. Paminaw mo ha. Mga kababainhan, importante kay mga katropa at imano na to ang lawas. Lawas ang puhunan, mga katropa. No? Stress kay ita sa matag-adlaw, kay bahin-bahin, tas swildo sa tuang bana, mga katropa. Rumasigo, labi nagduna kay anak. Uy, ating iskwila na po, mga katropa. Mag-inom kita o Xanthon Plus Gold. Dili ka, mga katropa, ang ato ang Xanthon Plus Capsule. Ato nang inumon matag-adlaw, mga katropa, para nga mahilayo kita sa balatian, no? Sama sa, unsaman, ang babae, prone kita sa bukol-bukol, mga katropa. No, bukol sa matres, ovary, suso, guiter, kana sila, mga katropa, tungod na sa kanang hormonal imbalance. Hormonal imbalance, katropa, nga mag-create na siya og inflammatory, mga bukol-bukol sa tuanga lawas. Unya, matrigger na ba na, katropa, basta kay stress kayo ta, no? Stress pa ta sa bana, nga bulyagol. Stress pa kay walay kwarta. So, di mo makabantay nga di ay ang inyohang lawas na daot na. Hinay-hinay, mga katropang gidaot ang inyong lawas. O niya, makahibalo na lang mo, mga katropa, kung grabe na. Kung naabot na sa cancer, mga katropa. Kaya kini mga bukol-bukol, pwede ni mo hatod ka ni mo sa cancer. Muna, ang atimanay mo lawas, katropa, tumal ka na yung Xanthon Plus Gold. Udili ka ha ang Xanthon Vitamin C or Xanthon Plus Capsule. Katropa, balik na tataon sa ito ang mga isigutanan sa programang Bullseye. Bullseye! Bullseye!
3: Xanthon Plus Gold User, atong paminawan.
4: Okay, kung pasalamat sa Xanthon Plus Gold, thank you, mga good friend. Hindi ba makulimulan niya? Dugo na po na

Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zantone Plus Gold user, atong pamilawan.

0: ng nakaayos ako.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: Sikap Lodi nga apply sa barberuhan og dinhi.
1: Bisag barbero lang pwede na. Kay bawa mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Masaman?
1: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day.
2: Masaan to?
1: Ang mga play unta ko barbero.
2: Ala, show me. Show me, ha? Bayot yang. Amo? Gitawat din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Marble Supplement for Men.
1: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulong sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo lang. Camping di dyan, Turbo.
0: Turbo Supplement for Men. Turbo, may maca at klabo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
2: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy! Nanong gamugot mo na yung mong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan nula.
4: Nanong man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, hapit akong Junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Ano man? O saan na adik to?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Pero what? Wala yun?
7: Oo, nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
8: Premium D3 User.

0: Kahit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Chistisal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok nisal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Tong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, Tay! Prato!

0: ihala na unsa man ning akong multigab nga lahi na manigting og makina bag-o manunta ni gasolina manawag bug mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung mangninaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratin ako ng imong silingan nga. Ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalong nga durian?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: Atong oras mga katropa, parihas gahapon, wag yun usap. O sa mga nag-drive diha mga katropa, pag-amping yung tao, makinahalan doon na mo'y tindang upanan ako mga katropa, timanag na yung mga mata, kaya kung wak mo'y mga mata mga katropa, mo na'y usa sa pinaka, kadabang pinaka-delikadong mahitabo sa mong kinabuhi. Ah, labi na ikaw nag-drive mga katropa, ah, kung hanapin mo ang pananaw, posible nga muna'y rason, madisgrasya ta, muna nga tumar kita ang Vision X Plus capsule mga katropa. Ang Vision X Plus capsule, tabangan ka nga matiman ay muhang mata mga katropa. Oh, labi na ako itong nagkaedad na. Unya, sikag tutok o computer ng dihapang bata-bata ka pa, no? Tungo sa imuhang trabaho. Posible gila na katropa mahanap gini mong pananaw. Unya, kung naka Vision X Plus capsule ka mga katropa, syempre, matabangan ka, ma-preserve katropa ang ka-healthy sa imuhang mga mata. O sa mga nag-drive usap diha mga katropa, hapit mo diha sa LLion Shell Mobility Gas Station mga katropa sa May Kasisang. Kung nakagmalay-balay, doon na po sila branch sa Barangay 7 mga katropa. Kung sa may naasa Shell LLion Mobility Gas Station mga katropa, no kanindot sa ilahang gasolina o kurudo tungkol kay adunay additives.
1: Tama.
0: O sa nang additives mga katropa, ano additional na siya mga katropa nga gibutang sa gasolina kurudo aron nga maprotektahan ang engine sa imong sakyanan. Makina mga katropa, aron nga mas maprolong ang paggamit pa nimo mga katropa, ma-preserve. No, unya, kung mayon ka og katinaw mga katropa og kalidad sa ilahang gasolina o krudo, wagi ka istorya ng uban mga katropa. No, nasayod kita kung unsa ka quality mga katropa kanang Shell nga gas station. Unya, ang ilahang CR diha nindot kay katropa, muragi ka diha og sampalungon sa kapubrihon. Pagsulod nimo silang CR mga katropa, naka-aircon mga katropa, split type, pagi niya pastang humuta. Labi na kitang babae mga katropa, grabe ka ita, kapilian o ka ng CR. Di kita ka, di ka CR mga katropa, o ka ng hugaw kayo ang bowl. Ha? Pero pag limpyo gali ang bowl mga katropa, pastan, dugaya ito mahuman o CR, nung ano ka hana?
1: Tama.
0: Magliraw-liraw atong mata mga katropa. Basta kay makasulod tag CR diya sa LLion, muna'y pinakanindot nga comfort room mga katropa sa tanang gasoline station.
1: Tama.
0: Kumayong ka o comfort room, doon na ginaslay comfort niya. Plus doon na pa sila nasalay ka ng grocery stop niya. Kung gusto mong palit o tubig, mga chichirya, pagkaon, while magbiyahe mo, doon na mo'y mabit-bit, doon na mo'y masima-sima niya mga katropa. Naanatanan sa Shell LLion mga katropa, ha? Okay, kung gusto po mo mga katropa magpa-check sa inyong hangin, sa inyong ligid, nya tubig mga katropa, kay mo at tumuglaing gasoline station, pag hapit ninyo yung mga katropa, ay dili man ay available. Pag naa mo sa Shell, tanan katropa, wagi labad na, naatanan diha mga katropa sa Shell, LLion Mobility Gas Station mga katropa.
1: Tama.
0: Well, dire kita, balik kita sa itong hisgutanan mga katropa. Ang Senado mga katropa nag-ilis og chairmanship pinaagi sa minority bloc taliwala sa wala pagsipot mga katropa sa minority bloc. No ato sa nagdiri sa ato ang hibaw-on sa mga katropa be. Ah, giflip pa na to ang hair. Na atong hibaw-on mga katropa, ang

0: Oh, nakasabot na muwa pa. Sige mga katropa, no, diri kita atong hisgutan kinsa ang miyembro mga katropa diri sa Majority Black. Syempre gipangunahan kana ni Senate President mga katropa, Senator Alan Peror Cayetano. Unya mga katropa, member po diri ang igsuon niya mga katropa, igsuon ni Alan og ang ato ang karon gitawag nato nga ex Blue Ribbon Chair mga katropa. Si Pia Cayetano, member po mga katropa sa Majority, si Loren Ligarda. Si Bato de la Rosa, mga katropa, nagtago-tago na karon mga katropa, kay dunay waran sa ICC. Ah, ikalima nga miyembro, mga katropa, si Jinggo Estrada, nga napriso na sab karon. Ikaunom nga miyembro, si Bongo, nga musunod na pong dakpon sa ICC. Sige. Ikapito nga miyembro, si Ruben Padilla, mga katropa, nga willing na ba ni siya munaog pagkasinador, mga katropa, nga wala siya kasabot. Ikawalo nga miyembro, si Amy Marcos, nga kontra kay na iyang igsuon nga presidente. Nga siya mismo niingon nga iyang igsuon, bangag. Ikasiyam nga miyembro, mga katropa, si Rodante Marcolita, mga katropa. Kini siya gyud ang nagkupot gyud kani adto, mga katropa, sa Blue Ribbon Committee, mga katropa, panggilisdan. Nga naman, abogado man gud ni. Oh, hadlok sila. Ikapulo nga miyembro, si Joel Villanueva. Sunod mga katropa, si Camille Villar o ga si Mark Villar. Uy, kumusta ang prime water di ay? Mauna sila mga miyembro. O mga katropa, ang ikatrisi unta mga katropa, nga gitawag nila karon og Judas. Mauna ni si Senator Chis Escudero. Mauna ang katugdaan hadaan nga mga miyembro mga katropa sa Majority Black. Oh, kinsa pod ang miyembro mga katropa sa minority? So syempre sila Senator Win Gatchalian, si Itbulaga naman si Tito Suto. Miyembro pod mga katropa si Miguel Zubere nga giluwa sa taga Bukidnon. Wa na daw sila ganahin ni Senator May Zubere mga katropa. Ilaham po ng opinion, wa tay labot ana. Kita mga katropa, gusto ta mahimot ang patas dari impartial mga katropa kay media man ta. Media gali. Ikaupat nga miyembro sa minority katropa, si Kiko Pangilinan mga katropa. Kahinom-dom mga tuning inom o kananga sabaw gamit ng plato. Ikalima mga katropa, si Bam Aquino. Si Bam Aquino, nga, si Lito Lapid katropa, nga crush kayo niya si Pia Cayetano. Tayo nun, ita ka sure mga katropa, ang kaning tanan nga naa sa minority mga katropa, muuyon sa ilahang minority blacks, mga black mga katropa, no? Di kita ka tagna katropa, muuyon ba ni sila sa desisyon mga katropa sa kinatibukan sa minority? Kaya nga naman, dito lapit pa lang daan mga katropa, nahigog mo mag-isa ni Pia Cayetano. Uy, grabe na baka powerful ning love mga katropa, no? Ha, hamakin ang lahat. Maangkin ka lamang. Di ba? Sige na panig hatag og mahablang ka mga katropa ni Senator Pia Cayetano. Sunod nga miyembro sa minority mga katropa, si Erwin Tolfo, si Mr. Bendalo. Laki pang iyang igsuon mga katropa nga si Senator Raffy Tolfo mga katropa nga kusog kayo makisaw-saw sa away sa mag-asawa. Pero pag amot sa Senado, hilom. Mo man akong panglantaw ay magbuot. Ako ang maning kaugalingong opinion, diha.
1: Tama.
0: Ay, magbuot kung nga ka mo, idol yun si Raffy Tolfo. Ay nyo, hapon na ako lahi po na kuang pananaw ani mga katropa. Walang basaga ng trip. Lain pa nga miyembro mga katropa, si Arisa Hontiveros mga katropa. Nga grabe nga suko niya tungod atong mga estudyante nga nalambigit mga katropa sa pagpatay dito sa Negros mga katropa. Libog taan niya yung mga katropa, makaingon ta ba nga ang kita na ning kamot ang mga katropa pag-auhag sa itong mga kaisunang mga NPA diha nga munaog na sabakan sa gobyerno surrender ng mga katropa. Apat usao na itong mga katropa pag-aghat ani nila nga naaman po sa gobyerno mga katropa ang kining nagsuporta po da kanina. Wa ko gaingog siya. Basta lang. Kita man ninyo sa history katropa kung asa na siya nagikan. Miyembro po din ang mga katropa si Ping Lacson mga katropa, no? Ang ato ang retired PNP chief po ni mga katropa si Lacson. Di po ni basta-basta mga katropa, kasabot po ni siya sa agony po ni Bato de la Rosa, ha? I hope so.

0: Oga, laki mga katropa si JV Ejercito mga katropa. Uy, gabulag lagi ni sila ni Jingo Ejercito. mauna sila ang mga miyembro mga katropa ha. Mauna sila ang mga miyembro sa majority versus minority. Now you know. Now you know mga katropa kung kinsa-kinsa ni sila. Karon mga katropa, ang nahitabo dito sa Senado. Kagahapon mga katropa, Hunyo 3, 2026, ang kining majority blacks, wa sila ning abot dito sa Senado. Ang iboykot nila ba? Iboykot. Wa sila mga katropa ning attend sa hearing kagahapon mga katropa. Naabos sila yung rason. Kung nag-walk out tong minority blacks, kung kahinomdom mga katropa, nag-walk out sila. Tungod kay matter pa ni Rafi Tulf o ni isa to gaingon ato ha. Si Erwin Tulfo ba to gaingon? Di ko sure mga katropa. Katong niingon siya bang strategy ra na. Nag-walk out sila, naka-strategy. Si Meg Sobiri, guys, si Meg Sobiri. Ingon siya nga, ang amo pag-walk out, strategy, mana. Karon kayo, nabalsan mana sila mga katropa. Kagkaugma mga katropa, huwag man nisipot ng majority black. May panguluhan sa to ang Senate President Alan Cayetano mga katropa, huwag sila nisipot. So katupod ilang gibuhat, still, strategy gihapon. And believe me or not mga katropa, that's legal. Legal na mga katropa sa ilahang mga pamahagi. Maulagi na, sila mo'y gahimo mga katropa sa batas, kaya kinimang mga senator mga katropa, mga lawmakers, mangod ni sila. O niya, mga lawbreakers po. Pati sila mga katropa, gigisa sila kong galingon ng mga batas nga gihimo kaniadto. Hay nako.
1: Mga pidosobo pa yung mga buwang.
0: Sige, paglalis sila mga kaugalingon, diha nga mga baho, mga katropa, mga kaugalingon, nga mga interes, mga katropa. Karon ang pangutana sa kadaghanan, mga katropa. No, do na buy katungod, mga katropa, ang minority black. No, nga maghimo sila, mga katropa, kanabang usbo nila ang chairmanship, mga katropa. No, giusab nila ang chairmanship. Ato sa ning paminawon mga katropa kung kinsa-kinsa na ang mga bag-o mga katropa nga naghawid ha sa kining mga komitiba mga katropa. No, atong hibawon ang mga key committees katropa before versus June 3 kagahapon 2026. Human nga nahitabo mga katropa ang butuhan. Atong hibawon. Sa finance mga katropa ang gahawid ana kani adto. Na vacant ang mga katropa. Okay, ang gahawid anak ni ato si Senator Sunny Angara katropa. No, pero ni-resign na siya as a senator pagka 2025 kay nahimo siyang defense secretary og walay na kapuli sa iya ha. So karon ang naghawid niini mga key committee ni but pasabot mga importante nga mga komitiba sa Senado. Mga mga vulnerable nga mga komitiba. O mga very important mga katropa nga komitiba sa Senado. So ang gahawid karon mga katropa sa finance, mauna si Senator JV Ejercito mga katropa. Base na ha sa nitabo kagahapon nga butuhan mga katropa si JV Ejercito, syempre member sa minority. Siya ang gahawid sa finance mga katropa. No, samtang mga katropa ang kaniadtong gihawiran na ni Senator Pia Cayetano nga Blue Ribbon Committee mga katropa. Ang gahawid na karon sa Blue Ribbon and Social Justice, mauna si Senator Erwin Tulfo. Si Mr. Bendalo. Si Erwin Tulfo, mga katropa, pro-admin, member sa minority bloc, mga katropa. Samtang si Pia Cayetano, kani siya mga katropa, kaalyado ni Alan Cayetano. Pro Duterte. Ato ning tasa tagsaon. Pro Duterte versus pro admin. Sige. Sunod mga katropa, no, ang gahawid sa public order and dangerous drugs mga katropa. Kaniadto gihawiran kana ni Senator Bato de la Rosa. Apan wala na si Bato kay nagtago-tago tungod aning ICC warrant arrest. Si Bato de la Rosa pro Duterte mga katropa. Karon ang gahawin sa dangerous drugs katropa gipulihan ni Senator Ping Lacson nga pro pro-admin. Oh. Balansihan ninyo tama na. Paminaw mo diha kay kamo daba hiligran na mo magsi-comment anang post sa Facebook niya. Di mo kay balo minaw. Di mo kay balo mag-research diha. Ang resulta nato diri magka ang ato abang idea mga katropa. No, di na magkatugma mga katropa. Unya pataka na lang ta og comment, pataka na lang ta mga katropa og dapig. Wa ko gayong og dapig mo asa mo mo dapig. Pero ikaw isip citizen sa Pilipinas mga katropa, do na kay katungod unsay mga panghitabo di sa taas kay kini mangud mga katropa mga legal matters mangud nitong gisgutan dire. No, di ta mga attorney pero salamat sa AI. Bisan magali tagabii mga katropa. Ato lang din lakbitan mga katropa no nakikistorya ko sa ko ang igagaw nga fiscal dito sa Pagadian City mga katropa si fiscal Rex Raya. Gaw. Igasti ka sa kong programa, ugma gaw. Last just gabi iha. Ayaw lang gaw kay murang tagilid ato ang panarbaho na gaw. pero giingon siya mga katropa nga maglisod manggali ang mga abogado o fiskal. AI tapalaman. Mas may pang AI. AI is the answer. Ihapag yun tanan. Moto, iya kung itagag idea, i-check sa AI gaw kay di na mamakak. Tuod man, dito na ako nakita mga katropa, muna kita, importante nga, kabalota mag-research. Di lang masira tag-reklamo si tag-yangungo sa gobyerno, si tag-reklamo sa gobyerno. Kung ikaw diha, waka kasabot unsa imong katungod. Waka kasabot unsa nahitabo na sa Senado, basta kanilaban lang ka sa politiko. Di na mao. Sige, padayon ta mga katropa. Padayon ta. No, humana ta diri sa dangerous drugs ha. Otrohon ako. Gikan ni Bato de la Rosa nga kaalyado ni Duterte karon mga katropa or kagahapon gihatag ni nga chairmanship mga katropa ni Senator Ping Lacson nga pro admin. Kisa man ni si admin. Ang galingkod karon ato ang presidente PBBM. Mo ni pro admin ato ang ato ang ubang mga senador. Direta katropa sa Foreign Relations and Rules nga dati mga katropa gihatag ni kang Senator Alan Peter Cayetano mga katropa at the same time siya ang atong Senate President o karon mga katropa ang gahawid na niini si Senator Migs Soberi. Ang National Defense and Security mga katropa nga kaniadto gihawira na ni Senator Jinggoy Estrada unya kay na prison na dakpan man siya atong June 1, 2026 mga katropa. Ang gahawid niining National Defense and Security si Mr. Itbulaga si Senator Tito Soto mga katropa. So nakita ninyo pro admin versus pro Duterte gihapon. Sunod mga katropa, ang naghawid sa public services kaniadto gikanin ni Senator Grace Po panabakante tungod kay nahuman ay ang termino atong 2025 mga katropa. So karon ang gahawid din ni si Senator Rafi Tulfo. Bagay po ni sa iya kay kusog din siya makialam og away mag-asawa. Public services. In fairness naman po ni Senator Rafi Tulfo mga katropa, aware siya sa panghitabo sa palibot mga katropa tungkol kay daghan kay ngisang at sa iyahang mga problema, no? Daghan kayo mga katropa ni saka o ni sulod sa iyahang programa mga katropa itong Rafi Tulfo in action mga katropa, no? Bisa naging problema lagi sa pamilya, di niya patuson na makabit-kabit. So bagay na po ni sa iyaha, public service mga katropa. Sunod, ang health and demography mga katropa, diri ko nagkatawa. Diri ko nagkatawa. Kaniadto gikan ni Senator Bongo. Nga kaalyado sa mga Duterte. Unya kay wala man ang majority black dihang nagbutuhan sila, gihatag ni mga katropa nga chairmanship ngadto kang Risa Hontiveros. Kay hinumdum mo unsa nitabo sa PhilHealth kaniadto? Siya ang Health and Demography Committee Chair karon mga katropa. Og ang katapusan sa key committee mga katropa ang Basic Education. Gikan ni siya mga katropa ni Senator Wen Gatchalian unya karon kay nahimo naman siya nga Senate acting mga katropa acting lang. So gihatag ni Senator Bam Aquino kini marag okay ni kay kani si Senator Bam Aquino mangud katropa into pro kuwag ni siya mga katropa pro education no pro children ni siya mga katropa ang murag nahulog ni siya nga tingog sa kabataan. Murag atong giingon. Kaya pwede ita kayo sure ano nga ang sagit niyang nakafocus. Ha? Pero sa iyang pagpangampan niya mga katropa, nakafocus siya sa mga kabataan, mga katropa. Oh. Bagay na po ni sa iyang mahatag ni ang education mga katropa. So, mauna ang mga chairmanship mga katropa nga ilahang gipuli atol sa ilahang butuhan mga katropa kagahapon. Nahitabo na kagahapon mga katropa. Uy, alas 7:51 naman dahi upataka-play sa tungkuhan. Pasta maniling Rustom, marag maaro na tayo alas 11 dire. Sige lang, ato lang ang ipadayon mga katropa. So, mauna ang mga changes mga katropa no dito sa Senado. Muna ay nahitabo nga pag-ilis mga katropa o chairmanship mga katropa no sa ato ang komitiba diha sa Senado kagahapon. Ang naglingkod, ang naghawid mga katropa sa chairmanship sa mga committee ang mga miyembro sa minority black nga mao'y present kagahapon nga gitawag din nila karon katropa o ga majority black. Karon katropa do na tay pangutana. Legal ba ang gibuhat mga katropa sa minority black mga katropa sa ilahang gihimo nga butuhan kagahapon nga wala ang majority black? Legal ba ang ilang gihimo nga aksyon? Tama ba mga katropa nga without the presence of the majority blacks, ilang gilis na katropa ang chairmanships? O without the presence of majority black mga katropa, ning proceed sila sa hearing kay kahapon? Doon na ba sila'y basihan? Legal ba mga katropa? Ang bago ba nga 13 karon kaninang 12? Ha? Doon na ba'y quorum na hitabo mga katropa? No, despite nga wala ang majority? Makabuot ba ang minority mga katropa o only the majority ang makabuot? Ato nang hibaw-on mga katropa, uyas itong pagbalik o syempre, atong madunggan ang statement mga katropa ni Senator Alan Peter Cayetano mga katropa. Atong oras, alas 7:52 or 53 sa buntag mga katropa. At imanay mo ang lawas, aron di ka matakbuyan katropa o balatian. Sakit nga magdala katropa o gubo, kalintura o sipon, kaning virus katropa. Mag-ibos na itong immune system. Tumar kita mga katropa o Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Balik na tao-tao sa itong programang Bullseye.
2: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: Anton Vitamin C, sukad ni inom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Archie! Ah! Marika, ikaw mag-ambuhake. Di mga unat

0: 你猜冰。
1: Tong, nagpilay niyo ang gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo dito, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, ala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo balay dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: 2-in-1 na serbisyo na dili kamahayan. Kompleto, gikan sa baratong sakinan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo, tungod kay gikarwasya na daan. 4X, car rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kamalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
2: Like you. Basta naka-turbo.
1: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika. Oras. Alas 8 na sa buntag. Oras. Gatod Garinyo. Sa Windsor. Win. From within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, XFM!